oya Oluwa so wi pe e ma yo ni gba gbogbo oya eyo eyo eyo eyo eyo eyo e ko male e fi josi ijo ijo ijo ijo ijo eke hallelujah eni jesu logo oya oya oya ijo ijo ijo